kasi yo siya. Rayo ka TV tuntun in saludos dati kung tina na tayo na yung si inga siyo ra. Ta invitasyon da na yan na kuni so na chinyubali niya niyo ra na na ini na. Sa atong yan datong yo sa chinyo yan niyo sa tikoto yan tisiyo ni nukanin chika na nanantaka ana sa nyo na chinyaka ke kuyo ina yuwisabi.